0: andali ono adi nan karo chida doyi dar borno andan kene kene ata kala gratiti so poncho so indejinde ala nan kanero kazo ya kam da di bifi mai sha chetin borno andan kam doyi gratiti ta poncho ro neira du je ugojinde neira du tulur laso du ai twin ala ro ko yanda yan kinan zare a wusa biya dare laro sandana are kam kera puna gratin da kawoda na gwamnati NB daraman yoru waza gani a kawai bai na karo cida kwallimiya wanda kin tawuwa ko zai kawai yawa hakun kariya ne ne ka sunun dimin nin ne ai ne ka sunun bi fannin bayan da ne fannin yoyi adi shi ma ka kallo ku ne wannan
1: gala zoro nya karanta nan ne karan ga premier lokto magon press kam da botoro kuro andero nyai kawli ma turo tano so kala mo dodo gonya shi na maden go kam la fal
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watakile wa
2: kile fal ne ta je alhamdulillah
1: ma sha Allah ndufan da ndumana jin
2: gala si aisha ma min manajin guro ganga mare wato farfare je
1: gala aisha to mana lokto lan da gami no nyai fal ska mala
2: to fa ne na kam maso udibiya a wode shawira ikina rubutu kuma kana ya gudina da wani gicida da kuma ta tawuwa kwazi kam duno zuga na cika sirin ne da ta uwa kwazi kam duno zuga na cika sirin ne da kici kam za ta takalu ko na cika zuna ma account din salary ne ga dokin da sirin ba duno ya tole rila a wannan boka da zai isa jiri malama mu ke sar ba sai ro kuma sasara riwa dai a wazair ma fondo bacha ni sukanan kadur kam duno zuga na sace da ro zuwa waktu ban labar shuru a wanzu hakkin zuha mai male zuwa zula shara falla india ya ce na shakara duri zai ya rusha banajin a wanzu na sanya ya rusha kin a wangu ro faida jin amma shi ma wahala sai wahala sai ato haya ya lan sha duwa ta duri zula kiratin ba shi kala zuwa su biya na dana manozi da armar gaskiya a rika kalge idan na ci sai ke tala dan junodo amsi halon adal shudu amma lemo especially my dream malama montior min nare hanni malama na sinyo rakara gulzunya do na lar de dinai duk san ne dan foto to ne kira da maya kama fosar marasa din da suka nan kadro inda ra sa kida kwalja biya kida jiriye a wurin gwamnati aliya kama waktu ban na baro sai ra hakkin da fara arbu
1: gala
2: nan ma mu wanda da kuno sai kale wancu
1: gala mi rabi gala nyai kawli makaranta na tuman diam biji tumangana shi kala a wurin zanati maden shawara da so ada wani mare na sandana da kumtino tuman dia biji ngokur kamla fal
3: assalamu alaikum alai gajin mai du ni kala ma karantu ne bani a baraja sama da wato wala
1: gela
3: ara kiyan da mu wai kiyan cin ala da borwa ne jere andre ace
1: allahumma amin amin ya rabbi
3: dufa sai tungu she bolari kan ni mera
1: tungu she don ne
3: borwa ti support organization forum
1: gela tungu she nya krenyen nya mu duwa da gamar ta mangana
3: da kana alhamdulillah da ibara gwamnati ras kirena adwa ma ke nan ma shiro ta mai na ala sha ko ala sha sirra
1: amin
3: amma hoto ya yana kara wuri mai ai gwamnati na dai idan mari kira kwacha wani octo gwarin rokin ta araka ko sai gratitin za kontinuya za sai ro sai amma ko ko kausa amin ya kana mai wuri aso irin zaka mala baba ta ba za man bangin ya ro don commission of finance a committee a da bongana nam adal sare naman na naman ne yaro wazana am da kin ka kala sare ne awla nga sur so sare so ade ske gire engineer aba kabiri so goma kana yare ka gomna zana kura isana re ratitia kontani yare bilen puro sirambin sirambin da yare miya wasu kan gaza miya wasu kan da ala isana kauna a ne 29-27 na samala isi na tamojin na so arima sai sai sai sama ta mana sai komiti a jinin madal tsaro iran kina so jama mai we
1: gala nira aska nira kasa domo a tungushe lokto magonin paris kam do rabto makuru da manye kauri mahama ta wangana kauri mada so karu yan kirin jino ta mandi yan beji go kam laifal assalamu alaikum
2: assalamu
1: wa alaikum salam da wa
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah askara Allah. Dufan de.
2: Wai ne ngara la ngara.
1: Ngara ya mina maududo zan dace ma da gami no nyai ta manyana.
2: Eh Allah mun nan kaje ana sabana de.
1: Mm.
4: yana da yake gudana.

0: galazoro a faledoni mamman barkay mata kringa yeto ngana falen zade gana ero kurnoa go tenaro taji krantu doctor kakalin diwol wa mana da farmni kurwa de manan de rubtu kala maududo kuro suro fars kam do wa chure zanete ma donan de rubtu chai de wurtu sanando kan indimi alan andiro a bayendo so haturo maududo ni zandete na mare foto krantina ya kala haku au kuna doni shi chitaudo chita kultana ya mashuro gratitude sema de tadiro alama na nera bilen u kurade ma kongoli uskuwa ya shi gomna doni kere borne ade chitaudo ni chita kultana maro aduzuna ya mare klan zandenye na kara soro faraskam shima ade amado ni shi shima ade au kuna shima ade sandiro gumzuna sande bayanza hazana kurade ma korono za bayanzana kurade ma chidaudo au kaza dara doni chidaudo ni chida kuldana ya masandiro pensheni ya gulti made shi futi Europa nganuro kala lamar shima ade shi alabaras kurandiro bayan hazana tanoso suro bayan nazen kuldana shi amma doni au jiri chidaudo ni gulti nama alama chidaudo ni am kriya sadin ma chida state sadin da kurade ma amma doni housing corporation ne tanoso amma doni na shadoni chidaram doni lamar doni shi fatwa wuzina maru sandi ma kamboso shi kuna shima alan sandi rogumzuz shi bayana hazana kurade ma jamido gultinama au am jiri am gultinama indiyar sandi ngayna soro amadoni shi hakunzaar gana grizina ya kurade ma loktu goznais kurade ma loktu alan sandiro adutu rishima sandiro shi bayana andiro hazana ngo kabla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukili ade
1: alhamdulillah ndawa kisali
0: alhamdulillah gabsana ndufande
1: Masha Allah Christmas da matan dalata ne mamman gawo bakasi ngur masha Allah mai diskuli wakil karakara da kirki
0: kakal mamman
1: da ga ne shi
0: mauduni an rubuta mango
1: ah gona da wuce ba ala baraza su kasar da sirina ku kasar da kule jira sai da yanzu askin ne yo da ji ba rai ga dun wai wa uko re bero yo aure shi ko da dike mari kuma koro dike ayo cha kambe kuma dai lamara kinda wulina da chat dono isi suru fato jin ga hawar nan sai ma da koro da fallan da haya da shi ma an dole koro da yo kuma mi dole koro da dike ai shi ba da mu jin ba sai ta mu jin no lolo ma ta cira ma un ponce ne a wulina la ai ko kuma cira ma gwamnati la ai kamla gwamnati a karin da la ai ta ba jore da din da ga dono isi na ma ta dole mu run da ya zo ku ji ne ku am sai fallan da ga ta koro da barati da zukta ne lok tsayin da yi
0: abi koro na manan don gari
1: ah yo ko kiran go ala barati ku gwamna da am funcionya da na je bilen u ko gari a wanda da biya dina yo amma me ka me o kila funcionya amma da ila har karuro ta ku yi har wa kullu na so geji kullaye kinta da jirma so ne ba da mai beji ga ko ce na so da yin beji aye am tema de kuma ngosi gwamnati a wajen da rayu duso duso yo karu ne duso ngo ya a gwamnati an da biya jina biya jina rundu sana tsira fanti la duli ga ya fanza la fatima ga ya fanza la am za da sai karin ne ngo ya fanza radio duka ga ya fanza gwamnati a fanci ne biya jira ta duso fanjin kam la a da rizu ba yi kam ga dini ne lezi shiro gudin yo ta kuma la ta kamla ta galati ta izi na sinama ai mu wani torin a duson duso burozin salamtin
0: yo tartib din mama mana mu kam goko and ya yakin na rugami no lono ma shi tartib doni shi kuna da tuya da gultana alama na tun ga na gote ya tun am doni sa duini melo ko indin go sa na salam zain men ya kuno isen hatta isu kama gumzu am doni kama sa duini fini do ko indine cira ko da gumja dai namnu rumya a usa amdoni sa duin din meloko indin star go har na lo gumzana din a wuri dai ndo so lokudon shi cira kul dana da kam gawon zai salam zaro klandro sai kam gawon zai salam zai klandro akairo a wada tattip kana kama ta ango buru awalin balitina sa don duin din meloko indin am salam dam 2012 buru buru lokto balitinan wata kuna kandime tutulo salam dan akairo hatta ango kama futu kuna kuma karanga satulunar amnun sa du indi fin loko indi no isu gumjo yo da rumya da kawa war gana man gana gafsa yar waldin
1: a gana gafsa a fe dumaro ala bara su bura de wal kaniya so le ponche ponche kam la su lu kutu la mana jin gwamna ya washi wura man shuru wuro fontene ya wuro aruju ya guli yo
0: am doni a o zain ba sai a fenju no ma pensho da shi gratitude da gare kama a wurin tuna mar ar kuna sallama ide den a umra halkala me dimine amma cirar kollama wolon ma kuna doni shi kin tawda je ma fensho mar nyo sadin misalo borona nera dufi goni no waljaye da isuro dufi ringi ya krofi da falduza fi da nyuro indisani ar ma kuna pensho yo shi ar ma ar hata angli mo momin do isar ala isu dina ko lama da ya won daano
1: gala da ko wani ala da ya dero ita su zu kuma ni da ita ya sabuna ko zu
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala mama nyira suka nyina ta yi lokto magon first come da bo tro kura de ma kawli ma haturo ta magana nyay kawli da aw benam da krintino gokur kam la
2: salam alaikum
0: wa alaikum salam da watukali ha alhamdulillah du fande ayya diwalum de kam comes the one gulen kaw doni nduro kalamba ni ndimaro ngokoro kamgere gana assalamu alaikum
1: salam alaikum salam alaikum
0: ndawa tikliya de
1: lakira
0: alhamdulillah kalan kare
1: yan dona man show don gure simariya manani doctor ala
0: ngere mama show
1: alhamdulillah mawdu fa yana ala bara sikin adaji awali kirturo sokka kasadin zado ne amsa yade shi malon za ce troki zana har taida zungula ai magana kuna ne kan da kuye min da zoro kan da zo zuna wa shar sandiro diyo bana suriye gi sutun lar da dero ko bula dero niske farawai gi sutun dai ade shi dai
0: pat haya manjo nyai diol wa mana ta magana mashallah ba jamba karantu ye kanadiya la jipseno so diol do kamza le wono gokuru kam gade ma gana
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukle wa
2: salatu ni wala gabi
0: alhamdulillah dufan den duma lajin
2: kuma la chabri kolori en karkara da karantu ye
0: alhaji chabri ngoro kolori ala chabri ta magana da gamar modu walan
2: are gzauro baran gumna usna kujin so ngana kam sa ka da kun una arin suluni namgana kinjala kamla ku ronza maraba kamla kumbe aw muko namba la maskin wazana ku awaso ndan alhamdulillah ba ronza rotsuka ronza jezana dawo awodun kran manende am qur'an de doni sai ina ja pencina am qur'an be yeru wala sai kira ko zan ti imagine sura da kona so mabe am done fuwe kinjala to sana so ndan bawo dawo kula kira da za kinjala am done kure isana ma haki za sai wanda am tin imagine sura ko zan wanda shi am qur'an riza wanda kona serious biya zani
0: dawal sadaza
2: arma wurin a wurin hunyar makuna
0: gala
2: ala
0: karantana
2: da wurin gala matire so ha
0: gala ala chabri nuras kin yana lokto magon faras kam do rubtu qur'ani ma ndiya boturo kasado mas kin yana gokur kam la fal assalamu alaikum
3: aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ala kurban ala ka ndawat kliya la
3: alaikum
0: ala kliya sile
3: Alhamdulillah o maza na gubi o pompa mari bai fa.
0: Gela zoro maza na ta magana mawdu wala da gamin onye.
3: Ah nya ga kana salatin shi na gratitude ai mana ne.
0: Are.
3: Prosedakin ala ras kana.
0: Hindi
3: min ze professor baba gana Umara zirin MNA shira askana kuna su tsana zoro. Ya ala ndwe kuna da shiro shir zu ala kurmal da kolo.
0: Gai.
3: Ya aje ngawalan ne chama shi pension na da ka kure kuma zaman kawo bana Umara zin da gida kulli mai na lenin ko na mda moye ba especially gidi am dedication da ya yi so shi na ko na da yasu companies da analyzing su da summarizing su da some matter da ita from the adiyar chado adiyar shirana kuma adiyan gawalan record be ji gidi pension ya so ka kure lenin mai alignment file ba record ba record of service card ba ai dikka ba samma ko kalaro gozana samma len message bolla den jeje are ga ade ngawlan kurman shi saman shi pension din niron zari gratitude den gratitude chaman kam level da na saya ke competing setting kam level nguro na saya ke ai dewe ai ala sa o da ade chaman are basic salary da chama shi ma competing setting da niron zari buna urun da mata yo da ku samma to ya shi chan pension body mb ngai director payment dai awaye mbe amma kan mai ka company sai da ta kwa sai dai kure dai authorized kina sai biya zai na aure September aure na bana tana da kuyi tara damga kallon ngulin bana so nan malle ja shi baran da shi tsakalan shi ma science da da jabe are shi ma a wadon isu sakin ma ke gidan ballo ni college education are na particular zai la kara school of health na particular zai college of agri na particular zai yo school of nursing na particular zai ramat polytechnic na particular zai da sama ni rector en kan a pimen kal arangin kampal cidar gonum ba kampal cidar arangin dunum ba yo samma kwa ne na zo le ja yo da ina alan da shi administrative and administrator beji da ada sai filan ilmu ne ga kai ratu ma monzu kwa aure exercise darai ma rubu ya ada shi kwa aure kai wa arfi kuma kun na da balu ba zaman kure ne ran milan ya kan yi ragwalan da ne fannin kwata yumi kun yi ran da isi filin da ke ya ji ara le al mola kwata ma fannin ba so annan kadro da iko agu matu bana mayana a wuce da agu matu dingala da shi tare da linya kurun die ni kina ma ma yin tal a talanga yin tal sade a kurman tin indi minzi kurman university har of the primary level inta ga university ta ma free all na kam da zuwa ba
0: kana zero to fullogen
3: a kana security da sama so ade da iko ai su zo da sama so fullogen mo wanji no wala ma security da yasu bara wal da tara sammale ran komai ran wala ma kam bi kashi na so din ya rasa sha a wajin hypertension laugh diabetes laugh ma bar wajin dai am go dai kuma
0: gala zoro gala ni ras kin yana dai san na go biyo ni bypass electro magono faras kam da ruptura kura dai ma andiya bo turo kura dai ma suro faras kam shi ma din kawliru ha mamar nya electro lan current note ma dia beji ni ras kin yana current faras kam shi ma lan diyo wa ma na don ne super osku fal diyular fal osku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio ngokamla assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: dawa tukle ya
4: yawa da warka abdullahi
0: masha Allah ndufan de
4: sabra mara jin goro wulare da
0: ndugulum
4: tima bra
0: gala basha tima bra goro wulare ta magana maudu wala anda gamino
4: durga kana
0: na'am
4: alhamdulillah gwamna rakir yana kinja da yana Allah ku su kashe dame waye sirin madam shikalan zaman zai kira ko zana zaman kashe shi kuma ya zaman alheri bai gabce wa musama sirin madam kashe shi kuma zaman zai ade mi dan yaro sirin awladi ade yi don bulujin gairo kariyo ku su da sabtuna tsana
0: gai
4: dai su ku ko yar bi ada sadiyo ma sun yau sadiyo ko zai gaftar wa zana da alhamdulillah Allah ka kira da dajin duro sir guda zu
0: amin
4: dare ki tira ma kuna da sai da kuna ne jira su kurina kara kudu ba zan mai guzuna dai da kare kuna da duro sadiya kure ki tira ma da zuwa gare ba da zuwa kura ko din ba yace zan mara zu zo smoya shira le zan fan zira ju na zikla ko don din prosa sir ku kina da dala da zan akare zira bi a jin gaisha ya lanza da kace su tunda ku aka she wonder bulu tana na kadro shilan fan the train amma are kiri ba kira ma yazu su ce zai kira ko ja dawo sun ba sai oro diza wala gwamnati yar muko kana zai sai triban na cin dai
0: wannan
4: kadro tartib da gozana da sauran ardiyata kura wasu nan ku so ardiyata na tana zai na sha sun shiro da agosu na dai na sha daga gaba ce dai karatu zu kauna da dan wa zira jin arin kusuro uzuna sama su tawo
0: gala gala ba shi tima bra ni da yanyuwa suka yana lokto alan foras kamalan andro bayanna kura da makawliya haturo ta magana jami gari ay kiran zaina ngokur kam lafal assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam fatina
5: bai
0: ndu fande
5: aisha mai goro mila fanni
0: aisha foras kam faton da rason ne rubkatum aisha
5: gaskiya bangana da gwamnati gaskiya kokari da su na
0: yo kasar da plezina
5: gaskiya kasar plezina kamar din yare kira su ya bana za kamar ku muna yi tunda wallon ma da za ku mun sala angalzai kira kai yin sala kinjai kuma mu ke kamar abin nan kuma nan mun ce lafiya zan
0: gai
5: kamar ku ta haya kira wallon ma fato haya kuma na lafiya zan gaskiya gwamnati tsoro bana cin na
0: gala gala shi ne kan karanya na jira su kan yana lokacin
5: tsoro bana cin na
0: turo gala mashalla aisha doni guru goni damgari loktu magon farskam da botro go kam la fal wa alaikum salam da watakala ana
6: gajin da watakala umar alhaji amma marajin ba zugo mai barorci
0: in kala zoro umar alhaji amma to ngana maurun yara gamin on yaye
6: kama na obara zu gwamnati siwa da zu wadana na alai siya ma kudin je ma kala na zu tin ba gulzana man ya la sha bana zu dai kuma wu aure man mari dai amdon e maka za da la komiti awada kun do tiyo ga kana mari nim adam sare elin zu kam no le ne are le ne awu ci tane le ne are le ne awu ci tane ne tabbatar ne ga hakkin mu to ni no do putu ngela mun kam hakkin mu to ni nare wani salani inda shi hutu aka yi kasar gwanin su tuluna ne ni kasar gwanin noru noru na ta kuta kuro yanzu su hakin sha na su da yanzu a wangu jiyare na ga kasu ya laso na ga wala laso gwamna ya kuwa kawo doni kwamiti ne ko na da mukon doro ta kai su mukon da na hadajin ne wallahi na mutu gwani noru noru kuna da cikin nema wadda noru noru kuma da hakin zaru wanda suru le ni are man kam na tumaro kadilan kara ba hawar a wajen sanna re in zuma da su corona ko ko na da ba ko na da ba sai so wallahi yo to wai nan karo kuma kida ngoro ngana ko faraki ko da abu nga kalatsa aura hakima da zo no no ro kan yo roza kun cikin goje ro yin so wanda ne da kun cikin da wai ma sai sanna to wannan wato wanda lokacu ba na da yar ake za ta yi sai sai ne sanna da gato mun bigin kuma ne ala
0: gonna ndu doro hakini tipo ala ke anu yere yere gelazoro umara laji ahama to askin yana kasar ndoro la kunza gozo andiya botro taji harami kun tuso a kaudoni botun do sawara goye kun ndoro ndale nye ngofule la doni kala injina ndia wujamara kirnya forskam da gom kotro

0: Gelazor kerentu forest kam doni kutung gule foto ada taide suruh forest kam shimaden. Diol wai mana da perumye nanti ro rakta ye nanti nando da wasman dia bonu. Kutuaro ni jamin dosa wuzna. Kutuaro ni shingurun dosa wuzna. Lakan dosa kurade ma na gadi kapsana bada wuzna bada suruh forest kam shimaden bayantin. Gaudo ni shi kutuwa gultina maad nanti indi ya kdioma. Uma bayantia daji suruh krenye falla mauduro kunya daji suruh forest kam shimaden zandituro. Kerentu. Ada cuma firman Om Doni si Forest Commissioner ada, awal Doni kanza zinau, sokud Doni daji bah mau duduk kampanye dogo terulur nama, daji anda Samson mau duduk kampanye mara hapkuye ne, hatta nado Doni si mati malu gemtu, wane mara lamar cuma do sulua maturo, daji sokud Doni si mau duduk kampanye ar create ma, daji nanti gede kapsa mara day, kena dia lagi nuri rotman dia biji, kurade masih suruh Forest Commissioner kutunggulialan, lanaso, kariso kurade ma awalat wata soyo wata. Nado ni nyia ndia boni mia kutulado ni jemi ya mwela mpeji maa suro forest kam shumade mpe nturo. Kurentu di olwaya mana doni forest kam ala mbono ruptu kutuwa gultina maada abu yenti marisa ndima. Sabur usku fal diyaw laar fal usku fal diyaw arasku sabur. Awi sabur laar sabur fal u diyaw indi sabur laar arasku diyaw 081 4 6 0 090 1 5 4 2 0 9 6 4 ada bonimia tarero suro press kam doni kutungule kutina ma reptimin kurade manye kutula doni jami mi rombe jama andero bo entro kurunto umal haji gaji medu kala kuris doni press kam kutina ma ada ita gatin nap katama na doni ngobo tubura awolle gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wato kulewa
1: ade inda wato kulewa sai
0: alhamdulillah
1: Umar Abi
0: kala zaur Umar Abi uje kan shara fas kan kutun gulero
1: a ya o kutire a mashallah ko a suwaye wa kirawi a na shara ne gannati sunu alhamdulillah a presidiaro ne amne gratuite la a billion won na da squash sunna alhamdulillah wato kulkala shaje da kamilla sun a da a futa da qur'an mahala bala su ga sai da rabu ya sanna duk sanin dole ne fa ngana a yana shi amma da problem sunna a la to don ku je gutin ma sunna wani kwanti la gutin ku ta la a sar kawo ne ta da ta wa ne ci ya ben sunna ko a wa da kalan ban sunna yo shi sabba sare ga hawo ne na ruwa kai gana shi ka zai tun mi shi mu alhamdulillah ko ne tin go kuna da arzuna a yana na shado ne amma do ne kuma shi sana miyore fin mi atunana sana arafi atudura da sama su an ba maran ganya kullana kamla kamaro a sarada hoje ba hawo dan na kan dai ma ba yemu juno rana ma amma do ne kuma hawo da yaro mu dal hawo na alle mare mujin amadun fadil sare inda din a sabun men har kin ta ban na bancha da ba ya kun wannan cewa kun daga cikin su fara to a wahala rero kuna da chonje yo a haru sun sare da aka da cibi yo ku kan da men tun da kan la ba zai kun da kada da mu wannan gonji da ne an balle da suna ka kara na suna yo na lalle ne fa kada ya san gulme wahala kai dan gon adile ne mai san ba ga su
0: ka da Umar Abi shi lawar doni gratitude ma da Boroman shi na doni shi finance doni Borno state din ayya ya zo ka kadi shi marin be shi tartib doni ko zana marin ga na shi lokto doni shi award a October zana da sa do indin me loko indin 2012 la dai am doni nan gam shi ma nana sta wone mare kam 2012 kira kol dana da shi asalim da walta kuru kam 2013 14 hatta ngo kuma 2022 kaja yo non ma sokolan award aka hero sare dana walja waltum kamgum kamla woni abi uzuri la suka kamla ikamin walja la awdiya jiri la takashin goya sadin dia
1: to da ido ne ya shi san ku awlale na aw mahakin malin gulme na san sai awla ganna gida ne a da adiya shi ji zuma kamla kamar rasa da uga lugoyi gobe an yara sanar da shi da kan san kan da san ya kan sa ko lugoyi da an jiya shi gobe da fitin dan kamaran na da kuma na
0: la amma shi ma har mare amma yanzu ina ra mai yana masa din amma shi mara mai yanzu inda yara mai yar masalin
1: a mai yanzu amma ne sai auna a zain da ma shi ma a asalin a fitar shi ne fa gana na da man wannan sai kuma ya zindo su ne amma har yar kuma insulin na shi wannan amma da dani a tsare am surro kala kishiya lan kuma na da kuma challenge mana bai bala in ga awala an cira zan ku da sadi kuma har karun zai kuma na da kuma rashin da hala sai adam har kamar kuna da kawo ba ne dinama kullu na sa'a da za sai ba an rinne shi kuma ba amma har ya kuma ya da ban
0: alhamdulillah gala hawo today jira su kanya ta yi mu rabib sau shi tartib do jiri awa gultuna ma da awa kada sha kurizina son yayi awa ladu kam surun da nai da wani mari an duro bayantro ngo kam la assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wata kiliya
2: kiliya sai
0: barka ma dufan de
2: kuma ya na fara matan gure ma ku da ita manai
0: ngela ya na wuce kan sharafa kam kutungulero
2: kiliya sai ma ba wuri ku tin ya da kuma a warra ga gana da na musha da kantana da ngiri sai na da ura musulma la ya kin kange sai da ga musulma sun ji na da Ta la ya di marta ngurro ndu so so ndu nara samza.
0: Ngai.
2: Ah de kantana ad tawro de ad ya zoru.
0: Yo.
2: Ura ma mishar ma boy ndu man ura. Sai da duwa zoru. Karin karin. Dondin ge wali tari so da roza na ad ma malaria sa kilan kurun malaria ed kumara yakin. Kangi ad ta ad su di auda wa sa ta kaje ido wallahi ki.
0: Alan da ka da zo. Yo shi kangere musulma batar din mar shi a cardinal kandana ra cha musulme kwaljin bakir de a de kam adin ba de kwaljin bayar turko
2: sama kwaljin ba ma na ra gulo ko
0: ya
2: sama kwaljin ba tuma kwaljin ba
0: ngela da ala kuske da ala da bayan mara kirin zanar walde
2: kula ma kula ma toro marta sa samza andu so so ndo
0: ngela ala bayan mara kirin zanar walde Nuras kinyana yana dongoro immaculate lokto magonu perskam kutungul ya rabo tro go kam la ye fal assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tukaliya
1: ya sule wa alaikum
0: alhamdulillah den dufan de
1: masha Allah mamman ga ba gashi den gurma sama la me wakil karanta raje kirkiye da
0: ngela mamman ushe ga shoro perskam kutungul lero
1: Alhamdulillah wala ga jima da rukuti ne gidi kuku suwa gura ne kuma ala fara su fara su fara da rason da ado kuwe wa ku jumba afka da su ya ku jumba
0: ngai
1: ala fara su kuku ne zira ka dafa da yana fara su fara da rage screen ka ado
0: ngai da
1: yo da ji kuma awala da ji fara da rason da ku au modu modula jin jin program da jin ai li dirizo asuma ya program ta maso din ka ura
0: ngai
1: yo misalo na sha ilmu ne ro isha kamje kuma da ilmu education ne ya manzao daga dare zama o ta o zan dirai don isha ya yi kuma program da kudi ne na sha nile fa ro isha to ka kara kuru na sha ndirwe da isha to ja kara bulan dai kuru timambe amala ande ya ayi aure kuware kutu modu da nanga ku awu modu da grade nai kuma za ba din bau na ga bare re ke ya bare o kada de ni awu do ka bare ni ni da ni na sha ni le bare ni sha do ka de ni na ga ni ya kutu gilira ni yo kare gari a sai re ko da gotiya dai kodi fitiya dai boyen tiri yo dai
0: mana mai kaboko kalala marshe maden
1: na
0: la tarnde kasan de din hatta na la ka kare roti ronye ya de wane mara isaro ronye yo za sokulan a kunyi kam shi mara don mara kam da wane udurin zin bema su da Allah sokulan so ndi shin bama da Allah badruwa isin badruwa ko da yayi gon kododo Allah do isin amma andi ma buru awal ma awde katab goyen mara mo jima tare ro isoro shi ma awde katab goyen ka kare roti yen ronye ya din ci daram shi ma do le da yayi mananye san maso mananye yo da sokudo ne biya ko zafan tana walja sai ma udurin za sai so ndai sai bai sai
1: wala ala da wafa zan wada da
0: ga ga ga ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
3: kiran bi imlan kuru le gare wa gojin
0: yo
3: ade ziki mojin o lolo ma daji kasa ru goza da ya do ta kala kala lokke zika boy na la sai dan radio kirinti di faida ku ka bo su da radio kirinti da angu
0: ngairo
3: wanzu angu dai dai ziki daji ba wai sai tirim delim kam da na mi abi ya fanim nam nam ma radio wa kirinti ya a wani mai ga ya kulono a wala ka karki ma da dai umar din bema dai rasu sulu da kauri da bayin din
0: ngairo ma ngala zoro mama niras kanya na lokto magon first come dura botro koru kauli maturo to magana nyae kauli mara current note man dia mpj
4: ngokam salam alaikum
0: wa alaikum salam dawa tikeli ha
4: ye kule ita lo ida
0: dide ka nan goro kuri dai ngala kana ngala uje kasa dira kuru uje kan shoro
4: bana bombo ba kanjere bana de poli teida ni wata kala di suri a hawo suri ya kala amfer mai sa a wajen da suwa picture a uwa jin de kam da da uzur rasu dole na tin
0: gai
4: u kutu ka kyare ngo kantana bana kama kamu su suna de mana dana ku dole ala na u kantana ro kam du tin na ba foto min go tirakke de bana ngo foto min dia lai kuraru ba har ma kwaye lok bale zan
0: gay
4: sure ko to ne re kantana din granta ya kan mu fitai in garan nan mun maman tu sero mun jin ba turon nan mun she yayi kan ma tiro ma kan logawo har nan ka robiya mata kilo kantana zamba baro je de gozo kure ni chemical ku fitai ya ko to mi soro
0: gay
4: pulu kai da za ku to tsaya dana la pulu tin kawanta kan zan duro da yin girije ba ko zuna
0: haji
4: shi ma kan kallo amma ko to ni kwaye ala in mantra sai ba tirata in buru wanda yayi sani sani laida da gozo ya ga tana da kullada kuma lai ya ngol da kuma lai sai adina karo mu wanjun ma ko to mi ari ka ungo su ke ku san pin ni kiruri la uskun wa yanje jin magun dana ko to ni ma yo zawal je suro bula ina tirati ne ayai men ji ni sha na gele zin ba adina karo kirata ngo suro lungwe ya gaba daya mugure mai tirasana amma kila dai kura kura ya ne nana tirata ba ni zana nana mu ko masaki ani na karo gaba daya tirata kan tana rumare kuna mun shari gaskiya kam la rakta kasumiyo ma cin ba mutu biya gulzira ne am soro kure ne fato ro tambaya da igana gale ro wajin kiliyon
0: ngala to ngana bayanan da wada karantino to mandiyan beji nyiro askanya na kana lakto magonum faraskam da volturo taji harami kuntuzo kaudoni a krenya falla soro na dido bono ma da foto wa tunai modulo ko tindro dalenye fule ada krenya shiro

0: malaria yare ngila gotin kambu ba tayan gotin kurma kantana ya zuriyan gotin
1: mm
0: doctor anna karo da kantana da kutu shafa yin ne da rawar na da sai na mushe da masu mara kurun zu kutba mai fili shi ma duno da shi kana na mushe da nayi kura sura na mushe kana na mushe da nayi kura sura na mushe ba har yanga wala man na dono kantana dun gayin ba ni ne netan lewa sai guna kurman kotamin da tata kindaren da ba kinda arma auren kura tana yi do malaria farasa mm Allah dari kuma mutum martina awo kala ba amma dai amma na mu ara yi hadis kin ne kina ade
1: wato
0: kuma yana a ga zara ya mana zai ala sha ba awo dun da ko zai an yi shi ma ku jo gurin gurin da sa gida gidi an fa ka samu dinna sai ke fa zai ku kura azumu su duk su duk da sai wallahi gidin sakin da an da gana la an da dai ga ganyo didi na gama je didi kuma na mace to ba ta la wala ha ni min turu ne ka ta fata ayi wai da san ma solo ka ga na mace mai ina gurin zukuri an da rashin rafu da hadisi na sai to arin da are de no wala da indu ma awla aziya ba
1: ala sai da
0: ko an ga tew aw mu ko yau kuma fa ka da ala nan dem bol
1: amin
0: ba ku ya kurum chu am da san ma da kam nan ka da lari ya rezo ro fa babu ban na jin na ro da yi ne am da lirin am go ba shi ga wa sha na am da gatsina maso
1: gala
0: ne na a gaba na ba tamon no wurar nya ya na mata ala nya ba
1: ala ra da
0: am go kiran da ro kol kol lati ma na
1: ne gala gala ba da yonyo ras kenya na dr magon faras da fotro kura de manjuro ba haturo ngo am la fal assalamu
2: alaikum wa
1: alaikum salam
2: ala chaburi kar kora ri chai utiga
1: ala chaburi abi ko mawdu da ro nyai
2: o kuti ka kuti na yare
1: kuti ru ba mawdu ko nyana da ala chaburi
2: yo mo go ne ko na o kuma malaria yare nam shedu se be ri tande chal zin yare ala ba ande do no kibia
1: kala yangulum ya
2: kama para kama mil no fali dile da chabira ro isai obla matric reader ba ya community duguna relation do amma she da parasana shi na fito to a samza zoro da daga malaria amusura o wan garungu kana zan am shedin da zurin
1: gela
2: ah
1: no ni kamala karantin da bandi ambeji alhaji chabri doni ngoro kolo ye lokto magos kam da boto am life fal assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: da wata kliya alhamdulillah duma na din fatina mawulo Mamin gura bulun ku mamin magana a wadon duro zan danya mara ga da
3: ade ade kira sana na muke ke
1: ha ade
3: a kuma kantana kan kuma ka wuri mar kantana me le kuma kantana kan da zuja ide sai da zuma na ko za
1: yo ayi na bana je wani mare na mushe da aduno ganaro adu turo
3: ai kuma gumnati samjin samjin na yo samjai mare samduna wanda a filafin din da ana furabu ga wa ajine ku Aunyo sai anya fara tinya ga lan gudu da kan ta kuso fara da da din duk gurbi
1: yo gele abi boto sai ro hami

0: yerdaw
1: ta bakko yere ndefion
0: yer ndefion jakana la
1: ah jakana na kay kay taw Allah se yero ande se yero ba yete me to bare jakana di nera yertro sallai amashi indo mi aga na la kuna sallai
0: dawro
1: aw ya turi yero sallan jakana
0: college
1: ah kali dawa awa se na du nyo jere yero sallai sanse
0: ngai
1: angala sai tu jamle
0: angala angala nyaro askanya na ba lokto ma gono program da botro
2: nguru ma gama lele da
0: angala ma manu shekan shiro fas kan taman kara kasuro
2: lale je do hawali ala ndiro fiske
0: taman kara kasuro
2: lale je do hawali ala ndiro fiske
0: amin rabbi
2: kira ngai wazira kinda yu fa ala ba ngao dinera me wana la ndu fali yari indino tarari
0: ngai
2: amma kan boso duri liyar du falli liyar indine ran da makan boso ngo abu ran da du falli liyar da yawan so du falli liyar da yawan kala zai da kuma du falli liyar ne wajen araba da aka gana kan lera
0: ngai
2: ah daje ataman ayya ataman kin da rugara ga wuja kada ga sunare ga wuje kuma da timin ji ayi araba da su duro era du ne wuje da mara da jina amma kuma du ne ya tun yaro ah daje
0: sai nyaro askanya na te kasa dawa amin ya rabbi amin ya rabbi ngala doro maman kasa dawa askanya na farskam taman kada kaswera botro kurade ma taman doni awo fal indi ataya kuma ya andro bayentro go kam la fal fal indi ataya kuma ya andro bayentro go kam la fal assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukliya
3: ya kika
0: kada alhamdulillah de ndufande nduma najin
3: Fatima Mustafa
0: Bukar Ngoro Kalere. Ngala doro ya Fatima Mustafa Bukar Ngoro Kalere. Wuce kin shiro fast kan taman kare ka so yero.
3: Dalilin
0: sanan sai yana
3: na kun ka duniya kuma.
0: Na mushe
3: duya ka? Ah, nira duniya ne sanan
0: ala ayo resuri bi ala kaske zati ya
3: samu kwalitin ke riti ba tsere maki ba riti kan ji duk na riti da mun kon ta kamla ma riti kan je dan ta bar
0: ala kaske da
3: ran ta ma je ma ba ta ji a haba
0: ni
3: san ku bari da area ne ro sauri ba le
0: ngala ala ka
3: amma da riti da na mu ce ba tun malai man je Allah ka dan je
0: ngala
3: kai mama da zarai mana kularin kamrati mun je an karanti wannan
0: san dana mun san kwata san sai dan ba shi ta ya dan bi kenan ashir ma lokacin awama na dan bai na am gaide ama qur'awa lar awala don shi shata awadan muhimmin su din da amso dai kulza shatu ro hangal san nan digin ga ya gurdun
3: kai ma
0: ha ala kaske da dai ngela doro
3: nyora
0: amin ya rabbi nyora askan yana lokto magon andi abotro Fatima Mustafa Bukardoni ngoro kaleri lokto alan andi abotro go lokri andro muskafine go kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: ndu fande ndu manajin
2: wa ga jere
0: wa tire den da kaliya
2: ya gure
0: alhamdulillah ndu fande ndu manajin
2: Mohammed bypass
0: minti pal dama gapso niro
2: da minti wala gapso
0: ah dia
2: dam mira aro pajara wala
0: ai ma tamanne ba gela da atia niro askinina doctor magono first kam da botro da ji current canada rajbino botro ni Mohammed bypass ya lan diwo wa mana da krab danya Allan Paris kam doni taman kara kaso ya koyo kace ta magana Paris kam Allan nan diyai awala falla India sare fondwaro taman diyan vegetable suna sha doni lamara au awaro ni shiyum lo de ma ade karanto Allan kasar Paris kam de da kuluya Paris kam magadin da rasune da karanto warwallo

Ahmad bin Hanbal le mazhab zain adishi ma zahir mazhab yo dai mana zahirul mazhab sama da maigul zain fanimiya shiti din mana la qaul la bi walau mazhab din majuwa shagana zai mazhab din no hata mabi adama suke mazhab hanabila kalan zada man mana gul yana ma adishi ma zahirul mazhab dugulla da malmai ade ma ade basman da zi da idha khafa zahaba shay'in min malihi leman namlan lenam go lenam nji de mani min gullimya leman nam isa yoksa goza le zen yo ade kazi gade she fanduma ah leman nam isa yoksa goza le zen no wal jamo njim ba aha dalil doni yo leman nam yoksa goza le zen ne din da she amma wallahi dai ade idha khafa dhahaba shay'in min malihi aw dha fi nafsihi ni kulam na malaniya na da an satan kai yari ya go zan gulza futu aw kuma zaman na da wajin lengen ji mind nan ka kara la kala notiya ga ni da masata nya sar na la an gam gana da nyo bundula la kala notiya ga na za ni da kai yari ya lan kunguna mazan amnu ma waya bakka na miliyan ga ifin di fiya ka saudi aw zo yi amsa masabta na man aksa kiltin banyo mazan adai nya nuskum duma nya ya je la gulzai na je shi zana kada ta be nan kado kila nji kasalai au nji walei matao. Nda soo gigamin. Saa nasku umo ya nama walona. Au lemanu umo ya nama walja. Jusuna nyo tayamdiyo dada. Wallahu alam wal ilmu inda Allah. Adishima awdoni jamahiyul ulamai sama so adiyole dharada. Ama so mana adoni kuma kwasagul nyena din. Kwasa da salan kungo isu waljin kungu tinim nan fatla tinim mi abadin no isu walja imam shafi'i ahmad bin hanbal lai akam du jari adaya wallono amma iza amkanahu ghuslu ba'd jasadihi duna ba'd lazimahu ghuslu ma amkanahu wa tayammama lil baqiyi nadoni munzu njilan tullimin wa tullimin nagab suna da dai amsa tiduma da shima awdoni gulzanawo da imam malik din nayin yagsilu sahi wa yamsahu aljarih ade tukatana na dani kungwa ma letina ma da amsanimya na gare gabsuna ma da tullimin jiyim da yarita yarita banya su tunno wallo ma mana ade yiso mana zana wallahu alam wal ilmu inda Allah amma da samaso niske dani adin islam me kalan manatin awa mana ne na da samaso kalan niske lan ayi suka gullimya ade ima khawful marid min albad aw na muso anum amuso ya niti ni men kwasa nji amuso nji de tso amuso ngo kanan shi la awla janaba ya zamzana lenum kasaltimi kabno no mo ni moni anum la asma am la kwasa la kala notiya kapci zaka we men yasu ta yintim da mawozo nyinma awla na la oxygen bala nyinma so wataila majumhul fuqahae mana shahada mana zana adama da koman bi ghaddin nawa so bulayin karam fi safar bulawan karam miyai namusu tinin menem amusu ada aksi lenim ji amusu fi din ji konna ay ba ay ba lenim ji amusu letim nyen ma lenim di tailan bono maso yalla ya fatao awla nasku mila le zuwal jinna wallo na ma wadan ji amusu Allah letimi tayam nyo jusuna da wallahu alam ada niske doni so adin da islam min da yana ila hanzu adi ya malam mai gultu zaka ma subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum wando naskun do yazi gulzuna wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wando naskun do so yito gubkowi ada ya gulzuna hadis amma bin al-as bai ihtalamtu wa na shingoko fi laylatin baridatin nana bune doni so bune so na musu pitmalan kana shin ne wa zamzu fi ghazwati zati sulasil kayudun fa ashfaqtu in igtasaltu an ahlika ya kowe kasaltiga wanda yingiyo mana kwasa wanda wa lozio da yanganan fatayammamtu ya tayammako thumma ngaw adiyan sallaitu bi ashabi sawayo iske salaf iman no konge sayinge asubha sala suwai sayo konge sayoko

zakka hu zalika yanzu sai ta ade da Allah ta'ala alaikin gamba ne zamana rugul zaran fa qala ya ama alayhi salati ya ama sallaita bi ashabika sawanmu lenim zaginma wa anta junub hallan yatin janawado fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisali alayhi salatu dalil hujja doni janaa adan lenge kasaltiki tayammama dike tayamge iske saringana da alayhi salatu hujja idin gawo yikinain wa qultu ge waldi ge golloko inni samitu allah we fangana kaba subhanahu wa ta'ala yaqulu gul jin wa la taqtulu anfusakum wande noskun dosa yezuwi ada yegul zina nan kado inna allah kana bikum rahima inna allah tawadu kuma alada kana walzina rahiman zo kanji mai ma walzina bikum kalanan delan ada yifangana nan kado adinda adama hujja we takonje alayhi salatu wa gul nan fadhahika rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin gam da ina adan musu kaso gono walam yaqul shay'an afima alayhi salatu wa gul ziyana shaman sunna de aha fi'li qawli shima bo wanno fi'li bi qawli bi allando fi'li sunna fi'liya aw qawliya bo wannabcha fi'liya dunan gaudu zuwai allan taqayiya bi awdo ne ngoti dana gulzina yi fanzina ya alayhi salatu ayau na so awde din bi wallana ma alayhi salatu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja sal lokti kalambin zufata wai bi yalan alayhi salatu ya fatawa da shawa wa khazim ba kakkalnan ka do ka so go su shakullona ada hujja doni fuqaha jamaahirul madmayya saudana da wasu kutun nabiyi de yadullu alal jawazi ada awgul zana da alayhi salatu ya karikin zadan nam jussu fulejin asutuna ada yanyo fulezin addu maskin la yuqiru ala khata kala taljena alayhi salatu kam kol zitawat sim ba ولأنه خائف على نفسه فأبيها له التيمم كالجريح والمريض شيء أدي دما هومز أودني مالماي نادن قول زنار أما حنفية مذهب زلن شيء نمسوا ديتا نمسوا تا تيم ديو أد هوم شاد كم جاس ديا لجن نادا akan wani kasala ya zamja a da sai gulzara amma mana shari ma'adin jumho da halafsara amma adin yayin kamsai ko man zo a wuda niskiya wa kanta bai ngo mana shari mana yana dalil na musu nyo illa sodin jinne saulan tayammum sai ne min ji suna gulnye na amma kan me buwata ni so yawa ilan buwata lennimin hita amla ganata ni yo konno funum ji awzin no ata do kullum biya fajar cinima tayam nimin kasaltin ba kullum fajar cinima tayam amma dai ana zabe yin wana kadda so yawa ausha da sandin ba kakkalgi malmai mana da mana zana yayi futunan defa ku awda kaske tosso gotu do ada wondole no shara wa biskiyi home shara da duno adiyan cizina kaddawo ya na be sai ya gulye na ma be da ina lo cisku no an be yi zaman namu sai ya sha aslan ma wala zan ba be non wana waye kam amje yatta bi asai zaman namu sai ya rike da tun mafaja wala zan ba safiya ya faja ta yam zara sai zan yo gagalgi ai nku da tare kasalta yi zan sanar man ai ma wajin ba tante yi ba sai ya san ba tante yi ana ma sai ya lejin ba biya niske au kai inji da wata au namu su biya cullu a da yawa mu injin ba wa adin ne a har adin no biske da zuljin na ande ya kama gulnyen ma da nayya duin ma da daga ne
kenta ofalson diso kambe fajar wala jumba tema mama tema mama tema.

malamai jusana malamai jusana au malamai kita wannan gulzana ya gade au ni kun do ni min ne su gade su walzana sai malamai manazan ma har san maso mana liman khafa da liman khafa min isti'malil ma'i a khafa ay halakan au hudus madin kwasada shoci zin au nasku yano am allo da ji shagido ya kam ni kilewa musulaiya namusu wata zaman namusu ya gaya da wata da watun banji konno alan afimadin babonum lennimin cinima waltum tayamnum da mazitulumin kullum tayamnum mazitulumin kakal ga ishada ho mar malmai andiya kita wurin da dai gul zafani yande wallahu alam ade mada yi mana fuye din malmai mana fal mana zana be kamta yanzu sajja ayye da waltunan jiya da so wanda monzu kalakcin la kalakcin ba ibada zu shida iza tayammama wa salla gausa izran hal yu'idu sala zu tayamlan sa izuna ma haddi kalakta kalanzin bai labba Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Imam Malika Imam Ahmad fi riwayatin riwaya la fal Imam Ahmad tan kara tana da ila annahu la yalzamuhu al-i'ada kalakta kalamin ba sadin ba ibadat dima batumuna au sho ijzamal mafiki yogultin da bato wanduna ijiza to wanduna nan kado mana iada ichizi kalaktai mana da ba da wallahu alam wal ilmu inda Allah ad samma sambolan waltini awdo ni tayam salam do ni tayam lan sa inuma ad diggay kalang ne re ad iri jumho malamaye gulti kalam lan kalakta ba ad shima ad mazhab Abu Hanifa ye ad maliada Imam Malik mazhab ad mamanan zau Imam Ahmad tayi waya falcilan ka tana hada samma sai la yalzamuhu al-i'adatu aha la yalzamuhu ila annahu la yalzamuhu al-i'adal adiya li hadith doni am bin al-as al-mutaqaddim kuma hadith ka ne na am bin al-as so buri amus fitin kana shin ne sha zamzu da adiya naskun zo ya zina din terms Salaf hajar yau amzo ko zai manzu sai zuna lal Isa alayhi salatu ngowa ne ya wanda ya sunna zalai zalati dai wa ne ayi wa zungongongo a dalil don suka di kana da go creation wasta we na musu har lengiya nasku yo ya ngana wa musu kulungi na musu rangai admare suka ngongongo hujja kuma ai wala taktulu anfusa kungul zuna nan kadola fa dhahika annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa lam yaqul lahu shay'a apiba shoyo gulzi hadi suka chana alin home iada ibe wallo raba shoyo alaihi salatu inna malle salam da kalan ne da guljin mu da kallata riwaya tani anil imam ahmad imam ahmad tan riwaya ndito wandana salenum tayamdim lenum tayamdim sasai nimin na da jilan faida tiya da to wanda walja ibata yamlan dima ma da kalang ni milla kalang nan ba kalam ahmadin to wanda da ai waya falbei a tunda ba fanduma da nan jiya ya sama da gai kalang ne ade to wanda imam ahmad te ai waya lan ade be waya kanin dime abu yusuf so a hanafiya ilan shiyai mana ade gulzuna ila annahu yalzamuhu al-i'adatu li'annahu uzu nadir ado uzu doni nadir luquwati zuwa ganatuma ado masu kalan ne da ade shiwa gullada imam abul khattab yo no la i'adata alayhi ani bula wa ma in kal hadiyan wa in kana musafiran aw hadiyan abul khattab mana kalaktai ba jumhur ya ade shima mana dunawo ari shimariya mana doni dai aw doni malmai shilan le zanawo wallahu alam wal ilmu inda Allah ade dai al ajiz an isti'malil ma kalan zalan mana ade samma so mana ye kam doni aksin jiran faida timba walz shilan la kudratallah

0: masa total din dimiya da yildo ne a kullodin fannin mamade shi yemi sallo kawro dimiya bu ngai fannin ko kawro dimiya da Allah dai kullimiya da a waye zuwa mare sura a fannin mamade tulumiya Allah dai riwa mun da vitamin dimin shi dimna a wuri riwa ma
1: yo
0: shi dimma a wuri asar wani something wrong awla misal awla wa zina awla ila kakal gani awla kakal gani dimma ma da waltum a wuri mamar ga san maso uro ne lele shi wuri ma ne kam laro yayi misal kam ilmu dun yako zana marishi a won gai gai wa zana gongo a wadi kana amma Allah godo ne a wafan da kana mar asar da ilmu ma
1: sirain
0: da wani da next ya repeating dimiya a wuda ya cairu a jin ba so next waltum to be repeating chirim na asar ma da ya aushin ma ru kolle da
1: gadero wal
0: variety gadero ko ne kuma oho gani da yaji mai rigoda ne
1: mai rigoda
0: da ya au video tada au bornoji gwada ne sawo son asar rama aushin ma ru kolle adu ma record da faida
1: yo
0: adu da adu na shafal na gani adu misal zo arum gani mine akai awla shiro agro ecosystem analysis yin be so awo shirma da shi kulolan din waktu waktulan hatta misal lo waktu awo lambo indiar wal galo da awo lambo yakar wal ja waktu shirma na awo shirma da din lambo ma isamyen ka wungai lambo indiar wallono galo ngai ka wuya karo sama recording nimin mau indisrinalan au ka the piaka lambo ngai ngai developing chido misal lo kuntau sinar awo ngai bodi ono next year ausa ndia ausa uwa yayi chirimwa walk to the city ya awoshar maribo didi ma da awla mbe yija record mbe ma sai so record sawo son dimin ma record ngawe referring the record ngawe record record kuma misalo develop countries da am record sa fiaka nan lambe
1: kula
0: walk to doni awla awaja da ngawar waltin walk to awngai andiru wazina aiso die misalo kuma ningiri ngonji kamduna da ngawo na awunjili akan yiro wazuna ma hikima jilidim record to waltimiya da sa mewa awunjili akai wazuna ma awazuna don gongo awudiyana da awushin ma da overcoming today waktu shin ma din so da awushin ma waltum dimin waktu din chidim nyas tulun yima da aw ngawo da kullum awunya tulun ma da shin faida timin
1: dire
0: ada da misal kuma manan galo ina
1: galo edi
0: so haka wali kuma misalo kuma mana kuye gonyo so shi kuye de misalo kuma juli ya noela sombe borola sombe kuru juli kuma
1: leyas
0: mbe sai chaman ngulan karo sai awaje da inda so gonyen borola sa noela du gonyen
1: lai nguler dai gonyen right
0: ngul shi chaman ngulan karo sai awoni min so shi wokti yumalan sai inda yum misalo sai fiak sai fiak fijum sai fiak ngo fijum da yim gayya dadde shi horo ni min kawon zandawo kawon zangai sai sai kumbu doni misal yim sai ro kumbu yuma kumbu kala ngai sai ro yuko buundawo horo ni min misal lo kumbu mawe ayo kuma tare kuntawo su dogoni min gullimi ngujin warasu waje interin dimba ma misal lo ma kumbu mawe sai ro yuye duno mama
1: yo
0: sai fiak kumbu mawe yuma sai fiak kawon gayin kai yuko kumbu mawe sai ro yuko samma kawo duro ni min kuruna kurun beya dole kurun sai ro dimin kawo kurun ne yi kimin kam chista mbe patola adu a fix asset patola so awla sai fix asset mare si awo chista mbe kam gonu ma yoro chisi ma she da labor she sro ro yi kimin haka ade ro ngul misalo ma sai ma unza u do kayu record

0: le yimba glazoro krentuso ade play amina rawarame nandiro hike krentuso radio ndarason krenu imita fiskun uskun nunta uwa gla kadiro yukoen awande kun bari ne kuloye soren kladan zandeni na karaye daji alanguro chare putu manani ne de amdo sanya tanasmaro awa dabbaro te fato so irin kladan bayan ganala hiramin gullena
1: dai kladai am dalo yele yiroro denna misallo kuro am kuma ngilaro ayayi sai orode buridin sai din to sasambu nguzenne sasama so gonyo dai da dalo gonyo kuma am yele yiroro dende shi putu recording sai din sai awa sai yele yiso modul kombatasi so sai danan karo so zo gurda fa kuru dai da goza da dimi ariwa fondo
0: ade
1: dalo dai misallo kuma dalo she brit kala kala misallo wadara mbe kuri ambala so bokoloji so wala so
0: mbeji
1: nisa yana mu waljia bokoloji kayu bokoloji kayu ndawun kayu awngai in kayu dai sharo ni mi inyima roni min yayi kam sharo jin yayi dai dole kambuzin njie sein
0: dole
1: hatta njiri kuro drugs me kuruna yo yula sa ala sa kin dole dai ku kayu ko dai million misala million falin kayu ko yim ka su ka ukun tawe ngayya dai kambu me

0: awa kawai ga musorin
1: misalo kuma kam patolan juri sanya juri kuma kuyiso awla ngulye dia awe dia sidin mar sanya da lokto kuro sidin do yim kuma kuso ayin so maja shiro kuma rekotare gawai so awla so shiro martin kenan
0: dole kairan zare misalo kuma najeriya awla dimi gulimiya kunyo national idol kai mazan na bare ma lenimiya she kaira fal putin yuro bi bank account kan yuro bbn mazan ade she yuro mazan
1: so waro sai fa da no dana
0: ade shi ma business shi ba ma yuro ma sadi ba qualify dimi
1: jere
0: an maro futu chare gulun ade lenimiya kuma lere dare lenimiya farm record 30 nga wala video clip da andero play wow kamla kam china plans na me kulon din kata aiso business farm record sa
1: pyaka
0: so dole su rosa pyaka ade problem jili ishin yangawon wazo su da reference dia da ushin wala tak
1: dole ade
0: so ande so de amso ande so de monjin dole no ma sai sai
1: ngala
0: sai da sa uwa ya gina ne ngiro fa da jin
1: ngala zo ngala harami karanto so proskram bare kinin ga wannan dro ishin na kara radio darasar lan mita fiskun uskun da google tuna ID dual telephone nan dro premium lamba dia fandoi da shi ma super uskupal diolar fal usku fal diaw arak 0 awbi 0 lar 0 fal u diaw indi 0 lar arak diaw ranu bonu kala modudo mananyen awado sanyande tanasparon lamor baria wuzunai kun balin ne diende kakari roy koy num faida anzelan andiro boyen tidina kara daji suro adiyedin awala korima rama bejmarnum jarama bejmarnum dual telephone ne bonima daji andiro gullumin ko kamla gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh man da
1: block dar block liwa
2: alhamdulillah
1: ngala umar habib modu klar mananye farma
2: amma mu do da fangana sai na ta dabaro sai a dan da ya kamare lan sau girma salam ka kan da sai ya so ma ta dabaro rozin ala bara su
1: ade
2: awa da ku a kunin ga kun bari ne da su da ita
1: ayya nya pantin bara walzina da ji lokto pandemia walt ne bo ne mu kam ga dai diyo lan assalamu alaikum
3: Kuna kwa hukuri jindi farm record za business planning dada aye bambanchi zari
1: business planning na farm record dada
3: aa
1: mgari gade tinzamani min aye saya gaya rizu
3: business ayawa business planning na yana farm record ukuro vampoko
0: okay
1: iyo ngila nduma na jinda shahe mbo mnyi
3: awaka sari kala kwa njela
1: ngila awaka sari ngila ala isari ya zao fani min bayeni mbao koro mdi
3: ngila
1: ngala
0: shi business plan da shi farm record da gere amma na la ngana da awla sai ya samu da me so shi farm record awo lamar kulwa uzuna bas
1: hade
0: awo gede ba
1: kuru
0: shi misalo shi shi farm dole shi from variety lambadi ne min putugul ngana ne so shi kuru shi business plan da awo business awo uzuna kai
1: a
0: business ma oka sunu ma uzuna kai shar a kulwa
1: uzuna
0: a kulwa uzuna ade so kutu gulun ganai dai shi inji yimji fidina shirma record roga
1: yin ade
0: so shi business plan da shi dawari doni kasuni me kawo ka rubadi ne minno so kurubadi ne me a futu a wada gonum da ne minno shi lamar kasuwe shar ma na shabare bare a wani biya shi na timin a wajen na timin waktu bare ne min kimin ade har awo
1: ngla ngo kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: duba na jin
2: muhammed tukar
1: ngla muhammed nya fanyen
2: in da bare ki ade kala ya ki jeya gulluma suku da tsara yero ti ngla zoro
1: dabara
2: a ne da kuyi runya rai dabare sam drum tor da kuyi rai kuma
1: ya kuyi ara ai wa gade
2: kuyi
0: dalil ai hudu gulun ganai dai kamla ngul sira So ngul nan karo ma da layers money misalo gai da nan karo ma har ma da shi da you can go for brawlers yi brawlers so dai lenum rolimin ku yi ma
1: one breed du sorin breed yo ngalao
0: breed
1: ta jiri kuma
0: aruma
1: kuyi ma company kala kala ya
0: kamba aruma brolas misallo brola ma sama brola so ile ya a wombe kuru noila noila ya imbe so shi brola de tin tin be akoi waktu garala na shi tamon ma wajen waktu gugu wana asara ngulu ma ni ma da ile ya sai amma shi misallo kuma noila de sai ma at kon environment da sai magana adopting sai dinno sai magana wahala raksana
1: layers da
0: Noela. Ah, say a kuru kuma kuidili kanza dili kande da breeding said in cross breeding said ya dai. Noela da wadan. So shi Noela da shi ma kuyi kande da ga na samun dana. So shi ma atmosphere au environment da shi ma adaptation da sana da
1: ko. Yowa. Kurman shi gana modun der mansur zina shi kala kuyi zorin kuyi kala yo ngala wasashin. Ah, ande ta nasmaro kala shi yawda
0: kakadiro
1: ikoyin. Wa alaikum salam du manajin.
4: Wa wa sam gura kamore.
1: Ngala ba ma sa nya fanyen.
4: Aye, kriyapre.
1: Kliwa sai.
4: Inda la mala kraf ni hadwi.
1: Ah, ade.
4: Ah, udum na ange dikin ya mana bala da rendi.
1: Naam.
4: Na
1: wuri yobelan
4: dikino ko yobelan
1: kulo bare da dabaro tudu
4: indike
1: ndi so dimin sunyi
4: ah indike
1: yo
4: kala dal kala tana
1: yo kala shi awa nzuroto mkumbali ne yikoye nkakariro yikoye kilalan numfaida zai kilan bayan sirin ni kimina nya panye
4: Are.
1: Aiso tartib kala da awla gulimi mambiya.
4: Ah, ita la guni. Ah. Ah, pindi afya ka yu mi ada. Ningiri ko dia ada tira kitu roda.
1: Aw riwam.
4: Ah,
1: yu aw ro ni min.
4: Ah, ro ni timare.
1: Ah, kuru ay gare ro ni min. Riwam ro ni min. Riwam me ro ni min.
4: Riya mi
1: ro ni min awomi kuma ro ni min sai kran za kalando
4: na
1: sai ndau tra ndau zo fanzu aw shi wallum aw bi ndau tatambu ai so ro ni min wa
4: a sendin bare da ne
1: somnum ba shi de
4: a dia amu u mi u lan fali ni
0: o am singi da dinda
4: a de se fal sai ro u dan sai fali ni tan
0: ar ngunun zai
4: ar ngunun zai te ma te
0: yo amma ade ridimia dere nyiro riwa ra asara
4: ariwa te alu made
0: tot kuma riwa
4: anka are
0: okay
1: sunyi ayero ar nglaro ilafio ido
4: awi dal
1: dalia
4: are
0: dalla kanya kilimimin
4: ar kanyi ba dal
1: biya dal
0: yo dal shi diyoyin palimin okay dal ta masoro okay falka an zaro da dare awo isu awo awo zawin da ya samu min kurun da ya samu samu min konga dal larojin ar fatinin diyo fatinin yele iro na roni
1: ba furusuna shi okay fasal zaro kwaya
0: dal samu dal samu dilin garo galaro dal rodan diye shi dal fatinin sai gurdan da dai
1: Salamu alaikum salam duma na jin
2: Angala Umar Habib gora gambare na wanti to
1: Angala Umar Habib ai boye no
2: Angala na tada ne kuma ko to boyen ga sai dan je sumo karuyan turngana shi ta man a shi dabare ni fata nan sai yi muro ni ma au sai ne kumbu
5: Darasan
2: yuma kurun yuma yuna ra ita ma ta maro sai sai Allah ndone a riwa akarra da asuni
1: a dai
2: ina zo a wada ro su suna har sai da ro su shi sai da zo faida shi ro ne min wallo ne ma ro ne no ina ka ina san ta ko ni ya su sai ya nan mun ro har ka nan kra nan a wado ne shi in go su ro din su ro a wado ne ya suna da su lo ke ayo a wado ne su ne riwa ko ni kin no lafi Allah asunin amma biya shi sha ro nan ba ro ya ro nan tulun da ni no riwa ne ni a sare no ni ala da is kona mu komira su ba ro wajin da su kai shi kasu man ro tristira na kare kasu ya man awon gayyar kai

0: angila zoro harami karantu inde so adichi maple inde tamtam maple do mg boy record na sha dotlam afunai na krawa samundinama harami karantu inde so nden da kan yeste go zin darason kurinu kilometer fiskus kunu da uwa pellanz fm paraskram de tamtam paraskram do balbali chitubli nuye maududa nan diro kladin zandenya de shima futuilan krawro jirei na sha do har nyaro lezu ginazuna ada gartu teaching awzuku sabab adede misal beji tati no holona maunga we kozuna halan worok dudi na deputation social media la notena malan krauma indi beji sadde sa anda tullur krau sadin na sha don namgam buye shakma genotype intelem na sarala notena mad sandiro ngalza choro na ala maram plezina atlala kamaro nya sandi indi de mo jimbai sadde nafsana sarak sarak sandi indi so chashire yo le nyuro wallono ma abidibin kala lamar aden allo nandiro paraskaram da dorin yita gatkien so paraskaram de en butu nandiro broy hurma knai dei wakil do zero way dei dalila la kwalla india su andiro bayen sa sinna wakil lo sandi kala kai dei chama suwa man andiro shi nasha do jarawan so kwalla india beji kura won gari gab sinna so sin so ndukuru paraskaram da rubtin ba kishana pal wadde do ne na kajiri ad kamaro so ron jim habar tertero ga kila do diol waya mana eden andiro so ndu rubtin ba fatolan sha kwalla su li ba lo so ndisi andiro bayna sunna daji allo nandiro diol waya mana e furmen nacha diol waya mana eden wakil do zero ayda wakil do klaya ke da de narman sa sirni gonyen daji harmi krintin de so diol waya mana do ande hondu ndi chima kuri uskupal diolar wal uskupal dio arak kuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kbar diol waya mana de furngata daji klaya kuro so ndu boron karaya chima wakil do waljin zero do sonu karaya shima wakil do zero do waljin dajin da son zayai kampal do sonu gana mare da fal nyasu fal gaya abi waka juna ndiro bayen da sadia do paraskaram da gonye konyen go botu gana
1: assalamu alaikum
0: assalamu alaikum diol waya mana mer gana
2: fu
0: amin wa alaikum salam
2: mai chama min bro bla bini
0: Aisha Muhammad Nyimaku wakil Klaya Kero Wallimin.
2: Ingala dai.
0: Andi apa ni minna?
2: Na?
0: Andi apa ni minna kuma Aisha?
2: Pangana.
0: Ingala. Maudu ne fa ni mawa?
2: Ah, pangana.
0: Ingala Nyimango wakil Klaya Kuzero. Nyiro wallono ma nashado kuma futimen crowdo broken awole medin. Crowdo jire nyaro lezu gina zina da futin garti tijin. Kraudo jirei futime nasha do har nyaaro le zugina zina ade futime ngartia do har loktudo lejin kamandia fani mina
2: ai ngala
0: ngala yo dai kuma a wasu ku ade kai kore ndu nasha do worok du dina de te ma wanga wai ko dina din alama dun yi maru maru waljin rumi ai hawara fani ma krauma indi mbeji sa tullur redeiro krausa di ndo nangam do buye sha genotyping bozan intilam nasara indi no numa wa
2: no na wala
0: leza sandi ngalada na ala marampu lezina sandi indi di nyasa di mbae napsana so sharak sharak shashiri natidu kuma misal nyiro walo no ma nyi kila ya ke wakil nyiro walo no ma abidimin krawalo
2: uro walo no ma na
0: Kurusa man Ale ban nal ala maram kuma namgam do buye de plezina nay indi nan dia kiltia gana nan di indi soro kazi suri ne plezina son man
2: a dia yembe nge ay shol ba
0: kurusa man
2: kam ram pasai kin sari garo dando yo pal kawai nge indi ak suwi
0: yo lengo a shan mare ka fali yaktiri gana tawo de niro kazi ya do nyi futu ina nyaare tiri na ma yo le futu me yo gartu nande asunuin loktu jiliro gono ya dere nande indi nyaare duino Aisha nya panti
2: Gira pa imbari, wati ke bwa nyingi ma.
0: Adu wati blumia ganam duzo ujini ya. Kuma wapa ni mina?
2: Pain.
0: Yo wa. Yo kuma nasha ado nye nyado lenu ado awari nendiro namga mbwe. Kuma jono type de ala marampu lezina. Nendi indi ade nyadi wa edu. Monjimba nyade tiri nyagulum. yo futi men garti awar mar asutin har nasha do shikuma nyaro letina don namgam buye so asuturo crowd jire de gultia futi men bari te jire da asutin
2: jire da
0: ah
2: don kuma kaman da ron har karat awono atin dia ko da na subala nyale ye ingir kulen ukulchu gundar kallolo no
0: yo le not badin kuma crowd bari nuarin nye kurum rumba lenu awodon kuma nangam buye din nan din din ma kamando edun no yaro crowd duna jimba
2: kayan mun jimba da tin abin nan kin zan din mana
0: kin zan din
2: ni wande yan ni sol ba
0: yo yo arenya aisha nyara crowd maro duna ri ala mamdu
2: kin zan din ma wa yon bari yan jan ya sol ba da lor ba ta setiya
0: jo are wakila nan ma nya kamaro fan nan dani wakila nan gari ga sai sai ya guza da fanyo
2: Ngala
0: dei. Ngala dei ya juras grera ai ja loktu goru ba dia loktu ala botura ra bikre tu dia sadu wakil do sadik shana ai au baye do sunna da sha futiro shiro tayi ya ai atla lai kamaro na sha do crown zai arishi mafunun shi na sha do kin zambi ni ma baro wallo no ma dai crowd tudin zina hiyo le kuma ngodiya au wakil do igul zina wo assalamu alaikum wa alaikum salam ngila wushe kishoro manam no pantin badiol way manam men makam dana kyari ngama alama made e kudu na shado warak du au social media dia au kuma number do way botu so dia gana kazi yaro wajin assalamu alaikum
1: bakal mado kare la la ka la la la la chamu do ba
0: assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dumana jin
1: bazar kan mamman gawo ba kace gor ba samal la me manager
0: kila wushe kishoro mamman
1: la le ushe ba san mauruba ina
0: mauruba ne ma
1: ah tero de baya marazina
0: ah bairo de marazina adu na sha kan da ne adu ni kuma wakil ni adu wakil
1: ni adu biza yayi fata mara na yin bare
0: eh adu ne rakisha ne rakisha kala kala sama a hollo de wallahi
1: monjin bare lidari zuma biya biya ni adu biya gora mi ti adu biya dere ishe yu ene nyari mabe ya tedu repa ngro maro ishe
0: ale yo mama dane dole ni koro ma nyoro de de koro bi akisha na ero gom chini mindile na
1: yo yo au azira de karuni wa baba na tena sa tuluro wa sha wa kama crowd ero de sa tuluro ngaro
0: ah
1: sa tuluro sa tuluro dia
0: ngi shiru misali ya shiru goye ya kanam de giri agule
1: no wona de kama
0: yo yo da nyemi salo kuma nan ko monjimba ro
1: monjimba monjimba
0: yo la abina karo brodin na indi crowd do di na de nyaro lezu gnazi no normal tidi shi abina karo kuma nangam do buye jonata bin no tuna matile nu nandiro sorry mamon badiol wa maname kam duna da jin na shado crowd alama da dun do ando ana so hangal du na do lezu na wakil lo zero aye kuma gana da shi atlale kuma do mana do shi kuma like aisha bro do nufsu kono da jin go gna dani are go nyu abi go kazuro assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda pato kiliwa
2: assalamu
0: alhamdulillah nduma najin
2: assalamu najin ngule na ne ko sase
0: ngila fatima wakil do iga mana zina yanyi ma wakil do kin dimero walli min no yayi koras karam dede maududu fa numa wa
2: na fangana shi sai awo mana zende crowd na soro kinin ganduri an zai fuye ga sai na maru sorry na
0: yo amawo aisha guduna fa numa do
2: kikra wudi chaman shakra wujiri aro har yarin kokiri kalkal man kalkal gi na
0: abinan karo ga dukulla
2: wannan na wala na zaman ku ya zaman jonota ke da kam tawat kuma shan yani min yanya jino tawat kuma ma kau kra wando cin tijin da maro lene jonota da kullo
0: leno asu arishi ma kra kra wujire kra wujire da ka wanyaro lezu gnazi ndo
2: aha ka wado nyaro lezu gnazi ndo amma le no mangu ya dinala malmai gulzen man na saraso gulzen kam ga ye gulzen dai welen makra usulun fitini min kam nyani min nim do lenin bundon galza deren zukurun man bushir ma din ni nyiro al illa sudin kullu fadi mi atare yambu min ma da hakki shirin ya kullin na tara sikla yambu brutpin ya tara ku ya nyikla sai do man azan ku mai da ma wallahi zumudin soyayya ne
0: a sai yo shi shi kuma buroi Aisha wakil lo buroi ga ana mare shi a wonduri dalila india ya gullo no shi kuma shi nangam do sha jonata bin no tana mare kin zambi bai ma do na sai do ka

0: Mwadu bilin gura yero yire.
1: Awsari la.
0: Mwadu bilin awsari. Yo mwadu bilin awsari. Abina karo njirmo njimba aronyo wolo. Awa.
1: Gorza alamo.
0: Ha?
1: Njirma alerto.
0: Fangi?
1: Kinzaji
0: kinzaji njirma alerto. Ade kinzaji njirma alerto. Yole kama njime ma. Yo burorin abina karo kramo amdo. Nye tawaku mshama nyani mino wolo na abina karo nangamdo buwe dile nume do sorry mbari.
1: Njiro wolo na ma. Say tell me kero.
0: Yo are njiko abana ro yese ma. Njiro wolo na ma. Kawukra uruma chinti jino. Lenu nandi indiso nangamundo eno nwinu.
1: Okay.
0: Ari ari nyima ari jili kazi yalo ga magamba dai. Jili nduso nye dai mari.
1: Awona atare.
0: Ah ari ma ari ngo nyeme ma batams ndiro yi manda kala ya kuzo nda zero aso. Ngo modu doi. Bulin, modu bulin ne bayanda sun narin. Duwan duwana so asuzu dia ngo awwa kajindu mode she bro kan awol me man shi fero da nya jino wallo na leza awda tawsa do krawar maduna jinsuna. Assalamu alaikum. Da fato kilewa. Nam duma na jin
1: jari kama na wote
0: yo yo jari kama ushe kishoro
1: modu hayana
0: ngala jari kama nyima aile gulimi
1: ura auko teke nar trao jete ku pa manya ar mandi o pakeri
0: pangi re
1: trao jati yati ba ma sundar sa rti amba
0: yo jari kama ny crowd yati ba ro o nya nya do lejin ba
1: Yo,
0: are the adil yo lok to ka de banani mi kaani mi banani mi ya yo awla u tri man ni nyar tri ba wonya crowd anda maro lejimba ari jari ngama yo le nyiri broken awol menun jiri awaka ir normal ma ari le shiri kuma awro modu bulini ya nero shawari china aw kirinturo shawari china dia gulin ngamba awzu na fani ma shi ta wasu shan nya jin no wallo no ma bro mal le za nam gam dano za do goza ko za sinari
1: ai re kitra awro tro tra ga du re awla de kin ya bro tra ko de no walan ye fu de ke de kutir ma ta dia ya
0: ah ile le nyiro kazuro wallo no la shiriro Yo, she drew a wall in. More gab, add more year, Makwa, our lager, and police servant to Gurumaria Zero. Gila, I'm telling you, you're as great a look to Gurumadia, look to Alabotro, Jamie's or Kanan Karadina Shadow, Karavia, and our Kajit. Go more, she obey and doesn't do. Nyad borrow alone, I crowd. Ngawon kwa lain background goes because in noro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa san.
0: Nda kilewa.
2: Kilewa zale.
0: Mhm. Wisha kijero nduma rajin.
2: Wa za modu kaza lari manaji.
0: Gila abi gonu mandero ko dum do. Modu ne fa ma la fa ni mi do.
2: Ah, andi fa tar bona was kam dale.
0: Yo yo, abi wa kaza kuma na shamin. Nyima ai wa jin.
2: Ah, u ba fa nyanyi ba Allah.
0: Ah, kurso mat.
2: Tejira sa ko dan bi awa ke yare kirmu nai.
0: Ayo buron iron ni lenu todgu mi do najano namgam buerin
2: ah wo buron no ngun kya wasa kirjina ban maya
0: eh
2: wo wasa kirlo ga bul dai kuru krau na gai
0: krau sai
2: wallahi za titlur gi za titlur ra bodi ya usa wanga gonin
0: ar garam do zor batin da
2: dane do
0: nab kada re
2: gile gurim go wa gara durim ga lan do lai Duri mega yo kura za kura da le za dio da sor kura za har sai
0: yo yo ba fani mi hawa Aisha guzuna de
2: aha
0: nyare ti dia kan zambi ba ma shi kuma a wurin nan gambo yi rika zai sai rasu urin ba suna fani ya
2: a ke zai ba da girin har a guzan ga yakin fata ro ne ba san
0: an duza otra ala be
2: ya
0: duza otra ala be
2: dando
0: dab ka dai ko fani mi ai
2: Bune buru man yar dimya.
0: Eh.
2: Ah yim diban nawar kirle ne kanu ye gire gurda mana ke fatan ganan min.
0: Ale nyiro ak mar kwala dal kwar nyira na kar buru kan awol menin krawdu jireero har nyar lenim shagna min nangam do non miro wolono.
2: Ah, buru non ngui shilan beero non ngui do farma ya.
0: Mm. Shilan beso baso igire ni kamaru nangam buye ri diri sana sana be sana do ada ada kiltiya rasa nya asari be ada ada kiltiya rasa nya asari mbambe ada ada kiltiya tara do zamin gai de aha ne kam diso de yar mare kam balingi beso
2: Wannan auren ma huda zawan gaban ni wurin ma barkuta mun na tun zai wazo wajen wani uda da jira da hakuri
0: kama amlalen malume gullai badi war waya malamin ma kamdu na wada ji sonnai arabi kritu da so da jile play ne beji tamza ba gawo play da yale ya kirje shi na da diro prescribe da gonye gonye awon da diro botu da so da gonye koye da diro gullai am jiri jiri na sha da karawe da beji ngo bayan na fantina lamun zuri kusoto ne so da suro jim habar tarte da isaiye ala prescribe da tida tamtam mai kuru tai da zu dan dai awa doyi bayan no sadin nallan tuma irin kamaro abkada na sara shi seminaro katulu sa goda no arabi kare tunde so daji naftu no sa ya sayo ngo play inde tamta mari ngo play inde are daji krinye shi nai nadir faraskram da gonya konyen kliona da karin sano
3: gadri to 30 days cartridge air pockets bye bye bad smell hello.

0: Gila zauro harami kurentu ndeso wende nende akanges de gozi indara son kurenu inkla mita fiskus kunuda uwa fellans FM paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu buli nuye modula nende rokla zante tinde shima futi men na sha do kraw jire nyaro lezu gina zina argar titichin da jita tino wolo na misal lo gotena de mwa udonga we kozina alan gorok du dinan dupte sha social media la notina ma alan kraw ma indi sa tulure re ro sande kraw sa dindo na sha do nangam buye sha genotype notina ma har leza sandiro choro na ala maram pleze na sandi indi indi paranzanya mojimbay nafsana sarak sarak chashirin nyiro wallona abile dimin nacha do soro paraskaram de dun kusoto ado donye sandi za soro paraskaram de dun bayenda sarin de sandi indi zo andero dalila nza hujja da duna sarna nacha do sonda isa rupta andero paraskaram mar de dawani tagati yamba amma sonna idol waya mana lambeji broken hour men aisha wakildo klayake shasala alai kamaro kwami son crowd gi got got ino nya nya de matrin si crowd tiring nan mia abiono kunda mi bar walja awadoi so sain mar bar walji nawno ari shi mabro kan awol mi baye do adel sin naw baye de kindi mi mamman she ade malauta awdoi fi clerk de guduna maro ga wado dubsu gono shi de mana de jiri mana jin ma karu ma banna tinaro mana jin kuru ade ma she kaandir maron dubsu go de no daji dare daji ramin aw kinya kamer yay gullen she wakil yaro shagonyen daji ngawri zaher shagonyen fatima ngrodo milione kota se she bayendo ade sinar asala ale kamaro shi aw ad kai so go kasa sklaro gojin ba am soru sandi crowd hu ndaro ko za anya aw ngawri za ni digi hu ndaro ko da su andero boyin so asinna kuru ade ma na shado modu bulin she ngairi ma wono na shado ngawri za aw bayin sinna daji kuru modu gare moda moda moda ad kuru ma medan ga akada bodana daji ngo kama na jiro paraskaram da walte gonyen gonyen kamaro diol way mana de pur ngada budai bonum botum kararo wallo na nasha indidin ndaso gonum kuru ade ma abi andero kladen kel bayin no dimin no assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum nam adan du walte isu
1: ade fatima walte isu na
0: Fatima walti yisna gila daji wushe kishiro lenum sinum awala gonum karimo la la kwami so mana mburo iriman
1: ha mana da was final ma bana
0: awo sinum gonu yisma so gade ba la bi mana mburo ido i bana no mar manyi klar man kwami so karam
1: ha awo ira kin dero wollo no ma sikama awan da ke jin zam da crowd mana kela urukuna da do har sa tullu go girnan farararararararar linum
0: moto
1: dai wai kuruma wai sai sai har sama aje kokore
0: ni fero din ba ci fero siri ja ganane kuma ni kala min da misal goni min shi da ba shi da ba kan da ko zuna kan da ba dinawa ya sama suruna
1: ke kira urumin zamde wallahi kira won zagul zain ade cin zu diya da male amma wai har alwashi zin lorta tiya wai tara sandin bayai kamla alin fusa sarirani zai yi ula gozu yambor rozuna da karshen kwari le zai fero da sandin bar walzuna ne kwari le zai shodo mare mazu
0: a nye gma wuro e karo gami no biya do maso da kuma
1: a a so bi karo yakin
0: kin zai bir bar wallo na nye
1: kin bi are wallahi a wasilan zauro kaman dai wuro shara kana wallahi shi yayi ba
0: yo ni ari ni yon
1: mo dibare lo sai dike wai har wai wai yon buki yai nan min na haya ma jiri
0: yo le pani mi de
1: ko
0: mana ndiri pani mi de shingo shingo ngai ya guzu kin zambiri baro wallo no ma awado gana shektina so mara ma shiri mana no baro ya wallo guzu adi yo pas adi kan ya yo ni kuma ngo kan ma ni de abinan garo do kam ngo nan di ni letuin sa tullur soro letuwa de shiro tam yumba na sha don nam gambu de no nyewro Fatima nya fantimba kula koro adi nyoro koro
1: Fatima
0: koro nyoro koro wala nya fantimba o
1: ni nya fande fanwa
0: ni bu dina de nya fanjin wutulo yin ne kuma nya fande
1: yawa ubura man gunana na kikuma zamrumin de ngo misal lo wa kamal faya den
0: yo
1: yo
0: badima nda kirini mina
1: musila mawala
0: misal lo kamaro gulena kuma ma wanga wai shi worak du dina de social media na tuna rumala rumido
1: rukiyero na marade bai
0: hawaro fani malaru yo da, ruma rumi ason da de yo misal gonyo yo misal kuma nyima aidimin
1: wuri chaman satulur wale ngem bana
0: yo nangam do bu no nu yuro satulur so makasa nu ngalen wa
1: so wanya ni min gemen no na ma ne yo chaman de no tabi dio ngam min no ngen nangam mom no ngen le fam no ne na fa no ngen
0: do adiso ka warin gado gonum le ne min yo arabo arabo maroko adai futu do e kraw jireeli nasha do har nyaaro le zugna tina din garti tijin do kuma ba ko adai nye andir kuma bayin
1: wa amma zunan kamar trauma a anyanya jin do tawat kine ma a wajen manne da kagon zaman zun le ne ngawon jonathan biyo bawo amma kuma tunan bero wal zuna da ma duriya rasulun
0: va dima ba diol waya mana me kamduna amazuri kwa mi son bayanci min kamil lombeiro kondum andero gutta video diol waya mana men makam gata assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: rango welcome
0: nda pato kliwa nduma najin modu bulin modu bulin le nsin numa wala andero isum sura foras karam denum bayen nana turo manim no la la mana mburo il manye dam
2: anke
0: de mana ngulo irman da ko kuma uda ko la ku ngi nyanya ikra uduma
2: sikya
0: ba ma lemon ngi ma le dinga kanje
2: malaria
0: yo ni ni awo gare ma sirin gnat kanje zo malaria zo typhoid zo ma lenu no nudo yo yo gila ai gade kam zo guru
2: ya wure kiti bulin zo to wani ke wanda ku ra ku ra ta ku salan za wa ana kan yak ngala sa lamanu ma yanzu ta kaddure ne kungir ne shima ku
0: ji shima gonum ko ni
2: amari an go gon kuma ai india su ti da ni wala ne nyala ne
0: ngala dai dai yuro as grera modu bulin wata sai a go zai na shi na sha don nam gam do kuma jona type do bat siri ngala tia na sha don ni levati yeso ba kuma be jono type of malaria so ma gari gam suna za ma wande koltiro krau ma dimino jirero le zinya ro gna zinar wallo na le no ne die so no du ya do gono krau normal ko no ngala da jara mi kretu die so play ne beji tam tam mara mi kretu die so nde so du radio nde so kollu ingawo play ndia krinye hina ina di robot ndo so da gonye konye nan klewan andia krinsano

0: Angila zoro harami kirintu ndeso nene ne akanyes de gozi ndara son kirinu kila mita fiskus kunu da uwa felanzi fm paraskaram de tamtama paraskaram do bal bal chitu bal no ye harami kirintu ndeso tuma irina tilam afune yalla nande so mondo so agombo wa fle do m sharibi alla modulo nande ro kilan zande nyande na sha do kuma shiputi men crowd jire leze har nyaro gna zina ar garti tijen takti no lona worok du dina debte social media na tuna madin karama indisa tulure de sande nangam da buye sande ajino tabi no tuna ma chero ro lona ala maram plezina nya ndi faranda mbaro hudu sandi ya usana da nyiro wolono abidi min nala mboti la gonya kwenye ngobo tu falgana assalamu alaikum
1: ya ima ba green opinion ya ese tera idea
0: abido nduma na jindo
1: si aisha mo amini mana jin gura ganga ma yo kura kare dio
0: alle yole kuma bayanin buro irman abi ganga nan mdo ni aisha bayanin din
1: na
0: abizo ganzanum do loktu nya ere sidi alerum dimiso ni min de a wona ji a wonam gom do buyo makaka napkata dewu
1: yef
0: napkata
1: yo kuma uawo de awonna kuma radio sustain ka ko yanye indi de lenu jana tab de juya katen don bundo do klewa
0: nam
1: sa sa tulu ro har krau juwe na aifal
0: fani mi de shi maudu ne rin futui men shikra u jire nyaro lezu gnajo atri garti jire la chijin panma war made dai kwa misal goye mau ngawe ko dina din nasha worok du dina din social media din krauma indimeji sa tulur kla ya dero krau da sadin do leza nam gam la goye genotype din galla choro na ala maram plez na sandi indiri nya ba ndi faranda da sa sadin bai klan yo le kuma nyima ai dimin
1: gayar ma wala isirin na kane digo nya da she ala shorno man da chiratin ma wai da kane digo amma duk da aka ma je a wurtara sikilar kisko yambe ne wallahi nyaye
0: ah kurso man na
1: a tutar da wai wallahi nyaye
0: ale yo le buru kuro
1: awan wuro zo wona kamra mar wani sa wallahi nyaye
0: kurso man
1: na da tarabya
0: yo nyero kazi suri yo badiol ma bala ber ma kamzara go shi ade aisha ina sha do crowd maro alamadu an gazu lero shi ina sha kuma aisha a gugul dina da aisha indi aisha bro yadi shi kinza biru baro waljin nine nyare siri no shi aisha kuma dare da jira me kuma yandi abonna mare shi nya du tidiya wati ngora ne fanwa odo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam eske
0: da ba to gilewa
2: ya asalai warka alhamdulillah
0: masha Allah duma najin
2: shugaba balaji kai mai kada fure lor ma balaji
0: yo ni are shugaba re nyare wakil zero ayere wallin ba wakil klakere walma ni baro walma ko anda andero surofa scram de alan abi waka jin maudu ne karin ma do yo wa gone kasuru gone kasuru no goro ya nam gune da ci modon da
2: yo wanda are wuri buran sai hinna sace sirna malma zorngana
0: gala airo ya zorom
2: ah nya jire ito wangana awanda angulata ndei
0: ah nya ni sari dia dioro maza ndo dia leza namgombu ya aswa galla choro
2: ah na nalara hale za ya ta awandiyar kwanya jena wangala wasa ya do leza galla da ya kuzer wa mursa ni
0: yo kuma bayana ango fa nawa dare go baraskaram de do ishawro suro baraskaram de den zero ariya bayano sanna fa nawa sa dikla kriya bayano sanna fa nawa kuma ni bar rashidi ga ma suro baraskaram de ro abiwa ka zu suro bayana sai de yalan
2: awwa zuna hadu shi na ja ngai kwasa kuma tawo dikla idro wollo no ma din maro nya da je ba mangalawo
0: yo dio ba ma angelo
2: ai ni man ni me duri tara tambuna ri lanya kauda samman kurtu kurine la gejin
0: luma dor madda jina
2: ah kedda jin da do kai sai ai ka ubori to inya
0: are
2: kero kuma ka o kero fol kuma de awa nim gori himi nim gana ro so ro ko akara ro furo ko na ai ma suri ba kin dutum duna are
0: Buroi ga na da ade shi kin zambir ma baro
2: shi crowd ba kin da tumduna ya
0: baro waljin man nora kin zambir ba ya shi ka da sura
2: yo chairman na da yi awo kuma fayo fatima ngurum ne ne akwata sai hari tabarakallah shiri bika ku a surna alaman zare
0: bisga ku a surna alaman zare shiri
2: alaman zare surna yo kuru momman ne awa balanzin na man da fidin
0: zuri da re
2: momman ne shi kraure shim zum zum na kara buray da sha filo
0: isa ma sha tilo shi mana
2: girba me za ya tari ya dai akwa sara koraya ya chama na hamji makar ya gudana
0: gor zaman na
2: kada kul kuma awo ma sai foto abata shi iso biso san mangal gero nyain na are toro pata
0: Jero bada shiru ga yono da chitubuli no ro bodu re suru yi.
2: Ah, da gina kuma kutura gente me ya cho to maji me nyoro ngudo sai. Kutu.
0: Awa kada leji be yono. Kwaza.
2: Awa kada leji be wone tara tara gana ya inji sana alaman
0: ta. Dai fo so malaria so ma wonde ko liro ga loro di oro le.
2: Wonde ari. Awa de dere mana de ari. Sai ari mari klafurum badoi sa tul ro krauser na. Nangam mun zai no zai yi mana da bawo kuma zama ne zai ya ta
0: yo yo ni sai ne mazor
2: na ya dai ah dai zongna zongna kula furun bado awarin satun related bawo dai na da gun kam to du nya tudin ne kakkadu da soru ta wata ran ya da sare
0: are lauta
2: tarade wanda ku zar crowd kam zu ko zu tikla rumma da ayo kam ga tenga din ba batal Luwan nun dukto duri awela lejin crown ni mani nun ta talanu ada crown kala nan nai
0: are crown nan lejin lezi gelat dai tira ya juras kira lokto dire baje de zuna yai daji shugabai ga adero awani bayan lesina futu bayan nado sadi wakil klakiya wakil zoira da sanna son dubai din na surfa rat karam din na sara shiro balance din to na lokto dire ci lula gabsi yai dan nango bota ko ladi gonyo assalamu alaikum
3: ba san dabdo
0: ndafa to kilewa
3: Kiliya
0: sulai. Alhamdulillah.
3: Kira kira.
0: Kidan be su ronin kara yin duma na jin?
3: A wonder zo maro kansu da ya lemon da da mana falko loke.
0: Yo yo, nya kirin zan dinai.
3: Kile crowd ya crowd yayi. Leno nya ju duli dandi ambo fine ai fai dance.
0: Ah, aru go kila ya kuzo nya fanzai dia.
3: Wonder lemara la angal gana sa dia.
0: Duma na jin.
3: Wuri aw Aisha Idris manajin Marko Mare
0: Yo Aisha Aisha ruku alabara su kafan dina sai Aisha Idris gone gone mintin da chiluga suna ba diwar wa mana ne kamduna daji Aisha go Aisha kamando ya awon gogu zuna da krauso duk wanda nan da shim da gozu leno aw shi yin so diwi suna Assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam narbe ba san ka
0: Da ba to kilewa
4: Kilewa sule yanda kira
0: Jira me down kara yin duma na jin
4: Koloji
0: da nguroye.
4: Wa mari iya hoti.
0: Koloji da wushe kin shoro. Koloji da ai kurma da rosofar skram ne yallo.
4: Aw ko kana da wani sauro. An ba krawo sa tunur tippa sanar wa ka tura mara sakana.
0: Kurso man nan ya?
4: A a a a a ara tura o kin ya nan giro ya.
0: A so. Are ai wazu ne au karawu sami horo zari ne no ne miya
4: dai swana
0: eh ai wazu ne wadiri
4: dai zauro sami are karawu nya he da ni ganya
0: gila daji yo zauro yo le kuma bayan ladibi na kala karawu zai din anya alama mar karawu ma asla lai kamar ka zani min ma
4: Wori biya wani na dice na ri tsara ga lai wanda kira wani ri are sale.
0: Yo are sama da gidan.
4: Ta fallire. Am da dawarti da wartin nan karsa je ta yayi ne. Ara ko jabati.
0: Kila da jite ne.
4: Kam bundo zade. Tanyanum len tara yambo shiro yambun baya ina kare she kraunum ta dan zoro wullono ya ga na kaziya.
0: Yo amin ya rabbal alamin
4: ade tara ba mama na baya
0: mana ba
4: ala sharaza kilewan
0: gila te da yayi raskrera loktum gon mandia lokto ala botro gila da jarami krintin de swalan dare da jiram faraskram de tamtama faraskram do bal bal citibuli nero kashe susu sawani cilewa bana dana dero faraskram da ita gado kana ro tana so amdo andia bodana kusata ande dada so kusata do rashidi dare da jirame shi shugaba kuru ade ma broken owl me aisha mama nangawa de andero faraskram din furumzana wo klein and the first gram da dawon gida gar kukuna kuru engineer da rai konu hapsu alema play ya don tilamma funai krawe kiji kiji nan da suka first gram da nan diro hasan muhammed do hasan kallan no wai dawon nan diro ta gatsuna ro wannan da sai lok tufu ya